0: Cristo Music.
1: Edward, narolo lencho shui, nani ngiro Mayan FM.
2: Kaji Susan, amanyo lengo mei, nara amayan ereroro reyo. Katarero yu amayan oleng, neke norirondo grisi daina ara emweno iro ya amayan.
1: Angkara jokir masa ya pokin talo lunga ramani ningu amayan FM. Ana angkara gina ereroro, nira bayar liku pokin longka ulele, dari kiaswa yu.
2: Amayani ningu amayan FM, ulo sholampo.
3: Mayan FM. Ewangan ulo show. Ewangan ulo show.
4: Gasibar rapia jo ewangan olo show lain ni gira ida marit teru yang kisangkan. Ong kero mera bagi sungwa neng kaganya na damu ajo kajina nu anti nanai.
5: Na jina nu anti sereta.
4: Kabisa kore doang kera ini hasil gajore sai. Ay umeamuka. Doa kagi yang kiri shai, yang kiri balut na, yang bread na, yang kiri balut dan teine. Ada suar gali lengole.
5: Ya mesi desi shai al gali lengole.
4: Ya. Na ore di kwanza anti sereta.
5: Aha.
4: Rudumu si orgali. Sawa. Omboka. Kage, ora kuna boka. Mintai di kwanza temoti.
5: Ipero ndina moti.
4: Ho. Ibi gorgali atua.
5: Fakiro kwa kuna boka na
4: iyo. Yes. Chomo si ya kwa nakaji. Kwanza. Mbanga di kwanza pi. Chomo.
5: Sika, sika.
4: Toro nage ye my friend. No sa pole.
5: Kira ine nengi.
4: Yes, yes. Ora di bishu kwa ki mama emoti anye. Kitil.
5: Rapi kwenye kwa ipitishangare.
4: Yes. Alafu unasindikisha. Una irins. Engirishai.
5: Ilome. Ndeva ganda saresiai.
4: Basi. Na muna iyo? Ila igurani ngas dari kinu kwanza joke ya roshen lunch.
5: Lunch.
4: Yes.
5: Paye loru adaka na legend sagu minambili. Neru sungaru ruguo.
4: Nani ya kaya duwe chamo?
5: Maka granon no granon chorerine.
4: Wee! My friend.
5: Nakuna nga kitumbaya kama iyo. Kwanza wiki joki ningu ya halku osa akumi bebe baba iloru yesa romonari.
4: Yes.
5: Egira ya lebisho. My friend.
4: Eh?
5: Ye woshi na ingoru woji na isigalo. Kwanza za kibu.
4: Aga aya.
5: Nika ngori na ngokore ngongororo.
4: Wee!
5: Neri mpaba bongishu. Neri naduo.
4: Wee.
5: Eno shi meme makini. Uyo ndo mwalimu sasa.
4: Njibishi biko tayari.
5: Egera kajo.
4: Biko tayari.
5: Egera kaya garankaji. Pilo rusiji.
4: Wa dame ya baibu.
5: Mwanka nginona iti.
4: Hey! Si raisi jamani.
5: Si raisi. Hanyo
4: nasa nanu. Asio la ningo nitoshu na simu nja ingera ibiri jingu nagu. Lia gara tena genya gira ili amari. Aitobira kikabisa. Maye nefemelo?
6: Aya.
4: Ni nyama.
6: Mama.
4: Eu. Ni bo leng.
6: Rasuba.
4: Karasubat pi oye. Irasubat.
6: Eh.
4: Eh, kanga gira da rogita na ganya.
6: Mama lai.
4: Mm.
6: Ni ni lai.
4: Eh.
6: Ango lai.
4: Mhm. Eh. Mm. Mhm. Eh. Hello. Ashuling. Asi, toshula simu nje ngera ibiri dimu. Ngera mayene femelo.
7: Hello, andina na.
4: Eh.
7: Abanya ngayena.
4: Esi dai yoleng.
7: Keje ngayena ino.
4: Kesi dai pi, njanga yana she.
7: Ase.
4: Eh, keje nino.
7: Isire si nyana ino, jenya mali.
4: Mhm.
7: Ini wala si dai njanga yana she.
4: Eh.
7: Eh, nanga mama masanda we bisa jile.
4: Eh.
7: Tanga mai na jana ni rai sanda.
4: Aya.
7: Alo, andina na.
4: Eh, yo.
7: Mambo.
4: Poa sana.
7: Uko poa?
4: Niko poa na wewe?
7: Pia mimi niko poa.
4: Mhm.
7: Kaendelea vizuri?
4: Yes.
7: Aile jungu wala?
4: Mm.
7: Angase jungu mama lai?
4: Uh-huh.
7: Ombaba lai?
4: Uh-huh.
7: Ongu ya lai? Ono? Ono ngoko lai? Onge la klasa, angai na jisalim?
4: Uh-huh.
7: Ovidia?
4: Uh-huh.
7: Onase? Wabi?
4: Uh-huh.
7: Osaruni ono osimayo bo.
4: Aya, shuling.
7: Egaran,
0: memory first. John 3:16. Isilalenga yenge la yenabo. Ora wawulunganyo yu. Beru benzi yondolati.
4: Amen.
0: Karo singodio.
4: Aya.
0: Kutimu la ayu siyedo.
4: Alo. Alo bo.
0: Ma.
4: Mapenzi
0: nisini kama suna. Alizini kama suna. Acha haki nuna. Bado napendeza mtuma. Mkimuona nani chuna. Mkiniya na ya uruma. Kamtuna na uchu. Uchunya kamtuna. Basi mungeni ninampenda. Sawa. Sawa. Akifungua geti inaingia. Akipanua neti inaingia. Ilo kakage.
4: Sawa. Ashole.
0: Adama sida yoye.
4: Aya yoye.
0: Ati nanai.
4: Aya ashole. Wee.
5: Ya. Kona wasani.
4: Hey.
5: Ama yeni ni kwanza kwako ndio imefika le.
4: Haramu na no maureisho, maureisho. Amari mikengaya yola.
5: Umeletewa new breed.
4: Wee.
5: Yeah, karibu dia imbe yote.
4: Gen Alpha.
5: Hii generation.
4: Anaitwa Gen Alpha. Yeah,
5: alafu the worst part wazazi wao.
4: Mwambie ni nampenda. Sawa.
5: Hata wewe
4: agiri diye kwanza sumasi yori ilikuwa ile SMS kwanza wanujora ya ingasi ya nanu. Yeah, I am flabbergasted. The flabber is gusted.
5: Utaacha tu utazoya ni hali ya generation.
4: We.
5: Naona hapa kuna mtu anasema good morning Auntie Nanai. Ni Daniel Kintalel na waambia hawa wa mke, my mom na my dad na watu wote. Alafu kuna mwingine anasema morning Auntie Nanai, ni Mercy from Kilgoris, msichana wangu ako na birthday leo. Alizaliwa 19/9/2022. Anaitwa Abigail Maserian.
4: Kabisa. Akira nyagi Abigail baadaye. Na jona sana no. Kama namna gani? Yes. Ni yako kingasa iko ndiki kidogo. Mara relax ile ningire sheni. Pegi shugunye tereshara ni miado.
8: Online ni ngoni lololo mon subadi warebo kiolong e juma tatu metabaiki juma sato monobo enkakenya tiatu enkorobil na itum enkitengena orore ilenkai emu enkibindi etayolo orore ilenkai tene itum enkitengena epo kisirata tiatu apo kematua tombu guibo ki na tiatu biblia po kiolong e juma tatu metabaiki juma sato monobo enkakenya ningame enkitengena na gutu orore ilenkai enkitengena na nekiakit Through the Bible, TTB, Tietomayan.

0: Yes, kigira ya maritari wengi sanga na ongera dada mwajo kaji nano anti nanai.
1: Na jina no anti sereta.
0: Yes, ajo nasi nano anti sereta.
1: Eh.
0: Yola ajo. Ore wiki narulu suji. Kada shuduwa marijo. Olapo bo.
1: Ohomo.
0: Yes. Na kaisho ya ba endogi nikijo enkiti zawadi.
1: Ya
0: birthday. Ya birthday. Kage. Ore endogi narase na namanai. Keli mwagoltu ngani birthday nye. Kage ore SMS na ajingu esimu studio. Narumulunga na marejo 5. Ejitake kajina nungania. Narolimona ajia jo birthday. Na aku nanu confused.
1: Unashanga sasa yes. Ni nani ndio mwenye birthday.
0: Niau najo kwanza kanga sabal kidogo.
1: Tuweke pending.
0: Yes. Parum nadu strategy sidai. Pairogi na isho yonyo. Ingiriza wadi ya birthday niyago haranga sara apal kidogo amu yola jo ngangai nagina ini ngena radio yago mwoldo ngana yago mwoldo silo ngana lemera niya sidai lola niyago enaigasha yage duwa pegi pal kidogo
1: pegi big pending
0: kidogo mano rengiri strategy sidai pegi ndo kina duwa show yonyo sa wadi ya birthday online ni mwoni niyago ora jineja lola jolda yaga niyo kuni yago ngorpe baya sa unienga Kenya hey.
1: Che.
0: Era de egi boy ronka ulele.
1: Arari begibu.
0: Aha.
1: Tuko na wana oski.
0: Eh jamani. Na ora na wana wa. Midwaya ni.
1: Midwaya.
0: Obio kwet. Ajona sana no kinga sai konji kidogo line ngoni. Pegi ndo mona alfa dole na mpaso. Pea giyo ngorogyo lo mole sauni. Tene ipa. Niki jinguna duo wenkati ni. Ajona sana. Kuya lengatini.
1: Kelo runkuya.
0: Yes.
1: I show your story.
0: Kabisa.
1: Na watoto mkuu attend.
0: Ehe.
1: Amuare tana no kaingoru ngudi. Mara soft na anti nanai.
0: Ajo nasana. Ni ako mila mara line ngoni. Ege shukunye tarishara ni miado.
1: Aye.
2: Enkisanka no onkera. Ibuitare anti nanai.
3: Mangkitan toyang, nuro she ni nungo maya na sem. Ajo lembra, madia namdua toro si na ni ningito maya na sem, na
4: Aure nanano, wilaka nini unanuma yena nake, na dangkolong, na kanyo ruling, wala na kitengene lam kitengene danyer kijanani, ajogi wala antonyo raramatare antoning to iwenyi, na ambanga singishu, ni odor kijanani somate, ni odor kijanani nta singishu ambaga nyutu minyo, desia ida sergali ore ni tutu, ni imbo na nagisha wale na amo, ni nye desia ina luba.
2: Ewangan Olo Show.

0: Maya en FM.
1: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
2: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi mkazi wa Ndulele.
1: Maya FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
2: Napenda sana kusikiza Maya FM, juu inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba wa Kenya wote tusiri kusikiza Maya FM.
3: Na amani ni ngoma ya FM. Olosho lambo.
4: Maya FM. Ewangan Olosho.
5: Ewangan Olosho.
6: Kaji Isaac narole gerembe namanya murwenda shara nini ningira maya nara mayan erero dorma sekogin oreyo ro
7: kaji rajak narala la sai don dilile gore kaji ngaro mar ni yolo lo na kaji ro fai na garo fans le maya na ganyor maya na magira bayang lo mon na bo na bo ni ningi zo ne ra rejo na bo te pati adu angi fi
3: ga yo amai ni ningo maya na sem olosho la bo
4: maya ni fem Ewangan Olosho.
5: Ewangan Olosho.
8: Edward narolo lencho shoy nani ngiro maya ne fem
3: ka jisusan amanyo lego mei nara maya nerero rore yu atarero yu maya no leng nige norirondo gisidai nara emweno iro ya maya no
8: angara jokir masa ya bokin talo lunga ramani ningwa maya ne fem ana angara gina terero ro nira baya kiliko bokin longa ulele terkia rwa yu
3: ama ini ningwa maya ne fem olosho lambo
4: maya ne fem Ewangan Olosho.
5: Ewangan Olosho.
9: Kaji rasolo manepa naralo la sonrai ngwe murungruman
10: Daniel Loledivis namanya masorora
11: Elvis Kelvin nadie murie murie ngwa nani ndo mayana fm awangono lo show
12: Kaji Jackson naralo lengwa nanyar hin ngwa mayana fm tada maji
10: ani ngi do mayana fm aligi ma semeni ngwa mayana fm
9: ana fushay din ngo eno heri hara wala sar de juma billi eno heri hara namnya
4: mayana fm Ewangan Olosho.
5: Ewangan Olosho.
13: Bubojo enchankolo.
14: Wow, degana ko rais yet ninjo ngornage peosh nage lunch hour. Yola jurosh peosh saa 6. Ni deruni nage ara nikidiale jikoni.
15: Maandalizi hapa na pale.
14: Yes, waro dungani yola jogera ushi dungana laure peosh saa 8. Na nagare lo ri dele gurike seri ngima.
15: Hai.
14: No le lunch jamani.
15: Jiwe jamani.
14: Keku, keku lolo baige penye lunch.
15: Sana ni saa 9.
14: Na ore beba jioni ni kwa genge rano saa 9. Hela duwa genge resumashi. Na egera kajo, kia ronda eradie kwa la duwa kiseri.
15: Hela keku, hela keku. Saja na.
14: Saja, na ukifa na la duwa ore saa, ore binyururu tede genya.
15: Nyurura indele yori seri lino.
14: Inyurura kete tede genya.
15: After ningas, breakfast.
14: Kwa rakebe dipi, ore nyongule, megi dipi ada yori sapa.
15: Mm-hmm.
14: Watu wote waende walale.
15: Mm-hmm.
14: Nigelie maharagwe ino.
15: Ibae.
14: Nindobere rupaye linono.
15: Mm-hmm.
14: Nishum. Una soko.
15: Ibae.
14: Nipike ngare. Merigira amoka. Ware peke nyu. Warake pindi bari yara kilungana breakfast.
15: Ndele.
14: Pidola jinga dedia lungana poke naipa.
15: Mm-hmm.
14: Ndele kiuri kiseri linenge.
15: Ibae.
14: Hara nea nadu e maharagwe duo e lunch.
15: Mm-hmm.
14: Tejara mapema. Mera ware baiki saa 6. Era na nguri kwa shenduo na era dur gudi biasi nilioni na nye wala duo keseri na ara ninje sa igira gwet pole pole igira kai ngure ya saa igira igira baye saaja wow kigira na gavu pole pole na ina nako laini ngoni veye igira na ganga musimu inage mushu wa mbiyo la ajo kiri na aje nkigwana kigira na age aidip nkigwana ni igira na ajo yola ini ngoni kama arina chama niti ye ekigira aret
15: Kanyodi
14: inoro tena shama Ashu shai ya genchama Yola ajo oro shibe wei ya nchama nage wogi shai Mewe ya garo nebeshu
15: Ibai
14: Orakebe gu ideve nchama Asi niyao ni oldamos Kwanza sairo bigonji
15: Oho
14: Ni wogi nkiri shai
15: Nejungu na aduo shai propa
14: Yes Ore nakata girara wogi shai Kelo shimasi yata ormarengelo no mama Ye
15: Pero ni yao story Ideva gina aduo nchama
14: Yes
15: Nani ya ushtori propa?
14: Negira no mama kuresho.
15: Mm-hmm.
14: Egira ini ningoshai. Ye.
15: Kedi gino nyengule ajo ye kuyia bani.
14: Egira ini ningoshai. Ye. Ore vee ku edeva. Asi. Nela ari radulu nga naka abu. Ena na egira ajo yola ini ngoni. Kena shai yoshi ya gencha milu yao kama. Anaka nyo ringire na shamarit. Yes.
15: Kero shi. Diroki.
14: Yes.
15: Ingira shumagi yondoki.
14: Kero shi aitoki masi yata. Amu. Baiki nemi tumu yoshi no mamano. te wiki.
15: Te katikati
14: wiki. Tendiara ki number 1 iringera school.
15: Kabisa.
14: Nawo ni njana adua ya ramatari. Baiki na ya rolchegutu. Ifani ya raki orpayeli no. Wow. Ifani nkaja. Ifani ramatisho. Tia adu ya nkangi no.
15: Ya. Ni nyada na wununa na kira ino nanganyari ni bonde.
14: Tenebo nte sukulu. Nego oro shia na enolongi nchama. Na enolongo shibu no mama atumo.
15: Nolong tage rumoi. O Jumapili.
14: Yes.
15: Ore na adua unahuli olongi. Ero niti ya.
14: Etia elong umasiata. Adisho. Nebo no mama na wedo sherehe. Wira ba sherehe mahali fulani. Nego ke girori tate niwe jinati show. Nego na ore show amu ntim. Obvious ntim na iti. Kai gara ina na wito duo naim. No mama. Ekurisho shu no mama uleng by the way.
15: Ye. Ye da siye.
14: Adi na no show. Ore ro nyela ku uleng. Na ite duwa ningu. Amu ke gara nairo. Nishika duo story. Na kepo di mbaka nege buak. Mbaka neri. Mbaka neri kina ajo ke gara duwa buak jamani. Ye. Nagira ining no mama imba nagira image gravun. Ya kurisho no mama oleng. Ye. Kaluzi ya likinda joga ya vegetarian na no mama mu. Sa zingine ukua bad. Ey, na kebua kita. Kebua kita oleng.
15: Tene jingu nari ni ahu miningiro nya na yororira. Nga hapua ya.
14: Yes, na ore gravun. Nejogi ya mama na bongulie. Nazo ya kiti ya mwe ya bagira neri kikunatimi.
15: Penyo rinjene tamu nabu.
14: Nato iya akiti diamu. Akiti mi veji. Nikira nakajo kiyo laini ngu ni milamari. Mambo yiko sawa sawa. Kage ege ngamwesi muna bona baye. Kigira nage aidebe nkigwana.
15: Yes.
14: Kigira nage angamusi yesi muna bo. Na ninyo nage kinte ni mwisho tinkigwana. Pekiru mwogina kare jing round ya peli kiponusi ya dola jo. Round ya tatu. Round ya tatu. Kiponusi ya dola nage mbana hati eni weji. Tadamu ajo kiti nage adua. Rishata nage nikijo duporo encha nkolo.
15: Yes.
14: Tiyadu nage nkitesheni ya maa ya NFM. Nibu idhari nage SK Emeregesh. Tiyadu nkitesheni itinibongai.
15: Onanuma siyata.
14: Kabisa ni gira ajo kiyo laini ngoni. Milamari.
13: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.